Enti Ghana match ticket bi a pese ohwe wo World Cup ni ya. Watch out Friday. Let you akwan kire no. Aba beto wa phone so kama kama. Only problem bi a. Ama wani su nya ototo. Aba we ko do US and now US now pese ohwe ball ni bi a. Ode $600 o. Ani ode $1,600. Ode baya. Be fe bo ne feeling nyina. Ticket ne seat numbers ni ade nyina. I mean che ye me wa fa abuaje. Ebi company. I mean che na na.

0: yo yada ma se sabe abajafo nyina atenase mekokwa nanse ode nchemreku e ofie hase sana ajamanso ogodo ono nsoso e ofie se enwi ono nso atenase ye nua pia de ne no ho mfa no papa akodie duane be ma ne yemu hwie onya running stomach tinimu orane sa 1 minute timkoto 3 ti obre pa amonka heno ahompa ebom wo ha woni ma yimtuo drones misro chimbi na memfa ma menu apie kubi na zese ni yebno edokro ni yebno ne ho mfa no kra ni yebno nkoyie emfa ema no entine metremu dia ma menu apie kubi e wo nyira 104.5 wi asimu nsem ye nua be ma kwasare ono ene boy chidom se producer ana afi DJ Frankis wode ene namu ewo social media no so na wanya bia hwe ewo Facebook ene inshira ba bibiara me pa cho camera we ne ya manage ho pa ya monfa sa camera no okay yo na ye de ebremo na ne ensemo ye de bana no de papa pa ensemo ye de bana no de na akora keto bi tuso ya ade bi abante kituwe bi kwasa ni jebende akora kituwe bi gana utimse nyamia chayadio ya wanye mapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap tutue bi kakra bi anka me se Ghana the next 30 years nka Ghana be Ghana nka hwe fidi nyuma pi wo hono ma e be ye no Ghana he ya ye mfa mfira brochiri ma akoda ketue yetimi akwa atenase ya no no aye sebe eye sebe enifrafo poma na se nifrani no no ankasa de poma ne namwa sebi a wo kome obi anka no a se ho oduro ne ho ya amna amna da nanim a oduro ho no mabote poma na ka chen ki na chen friend se no wanim nye bibi wanim anye oduro ba bia bia gata wo na nsuo tamu a na machine na chase ki na chen se ensuo eta hase ei ɛdi ajo na kwara wetimi nya ya wo yes afidie ne ye kaise ye papa kantanka apostle kojusafo wetimi ye television obo onsem se na tv na dum obo onsem se na so wetimi kasa kire afidie na afidie ne edi so wo ye kaise hodo de ma my Ghana na nsusu ye mpanyimfo antutu bi antretre mu just a long cruise sa hodo pam enu ni mpanyimfo no pe hwe akora we sei muda mo hwe wo ye kania bi me fa choko Facebook ko Facebook obo se akora ye American wo ye kania bi kania na wo bo ne nsam a na kania na nkasa adum obo ne nsam a na kania na adum obo ne nsam na kania na so chakania bi de ko Facebook na ko wa ni twade e obo ne nsam se na kania na so obo mse pa e na chakania na dum hwe kania ye de ensem bokasa kire no akora kito wa si hye sam fidie wo nanim etimi aye poma a poma no twodu ba bi a sebe ne ni fani edisa apoma ne nam na odru ba bi amana wa na ka kire nte kwe e signal wa kire se bibi wo ani mu ho no menko odru ba bi a wo kwa wo twakwam na se ka ba ne pepepe na ka ne a starti bo aben kwe e kire ne se wo dimu nye na tuni nyina ye mpanyimfo omaye omu eh sobrachi mo bunu ego maso ni aha mo de mo hwe na yini ni poma ne kura ni nini ye se odu o ya du ka yi huno poma na shaase e bom pe e che papa ne kura poma ne se bi na ni efura ne se ba bi a wo ko no ho nye ka wo nim ka bi wo nim ka bi wo nim poma no se edru ba bi ensuo wa esu ne se de esu se o de poma ne si ensuo no ma ni suo ne sesa che wo de chie nsuo nsuo e kiki wo de chie nsuo ma na afesu na sesa e chie sap mane sinsuo enye ma pepi wo ko China akora no abusuye Ghana sesa ba bi edo nye suku sem o nye suku sem ye nkase suku nye wo ese dia ju nyina ko sesa nipa no wan ko suku dia untumi nye hwe wan ko suku dia ese Ghana ha na se won ka ho bi munko ehya tafo ke edu honum chede bese bra na school be papa be na mako esuke edu afam panyimfo o mako school no no okire o madwuma ana otua o moka sama sam panyimfo be bida chana form fa wo se esuku suku akwa ni safi na wo school classroom na no ye din fidu nyuma na etete akoda na eye practicals adiwe odisa ha udiwesia enema bebre ho no ma ye use wo Ghana ase ye nkwada na eye because ya chire wo from kwada brem en kwada brem totofi na na ye di sa nema we no e hye wo mo eh abante ya kitoi wo de jina ho no wonu jina ho no poma keke utimi di chire obi kwan chire se ba bi wo du no ho nye amana da wanim gata da wanim kai bi wanim ana dua bi si wanim a wo kwa kopim ntudu on ma na poma ne kasa chire no ntudu de aban betima ke o se no manim nye yempanyufu ide Ghana school no na ya twere te nkure egusu twereses akure weses enzu ka chense wo nwene won sense ne bankuta mpo bankuta akure ne ntime sense ne bankuta de enima ya potoya abutori ayonko ani asensan mu adan eye Francis afa ye monwura mba ko nka ho ni ye ntua so abuzo nim se ye se se abodam sem no ibinum hye da na o mboda bi ye o mho boda wani ate ese papa bi ye frere no mo na mo ble ono wa hye da na wa ye no so ono wa bodam onie mo ye papa we se wa ye no so abodam ana o wiewia manfo ne ma sabe otimi ko jiro bi afikire na sabe wa ye shipting ono ane de ne wa wi ane o de srad mo dan no nyira na odwane ko ana enu ade o mo chee no ye hwe ya wa de pete dan no nyira na o chee no mjira no so no mas kwa sar mpacho bra inside o mo sense yoduma na o mo de ayitu mu no mse wo wa boda mo mo odama na o ba huru dan o ba huru toilet ni nyira free dan no wa na jira ho no ani ya twin su yasi nse ko facebook na ko we wono a shipete ya wade a pro dan no ana ya ka kire ni se wono a san twi hu to wono a na etwie eni he why no so aboda man for two school fees wa hyeda so ndo be no so aboda to be school fees mbi a manaftum wonni ayi dan bia han ndo da bonti di di aduan se mbi anim chobon bi anim wonni abanti we o he small boy onyini bia wa chada abodam ana nsamfo kwa na odie badani bia ono oshiwa na wa heda hwewa so badani oshiwa oya wasimi be hwimo ati to na wa hwewa so obe wa mebebemo ati to na abom ti last time papa ba ko yesa da bi sa akwawe ni juma dia wo di wa se wa shada se bodabani ate next time me obobia me boni bi ti da ku duro onu na ko train nsa ko na adan ni won so che bodani ji onu wo che ni nsa tru se na sure na sum kowa na kwara ti aboa unim se mabodam unim se mabodam na abu masu no se han ti unim yo nyina se mabodam yesi krama ka abo bi enipa anya news na si nipa kakraman dia news papa ba kwa si kraman de bi du ana kraman itata no na odwane na kraman itata no wo so oka no odwane da ko de papa du ana kraman so ne lentri na kapu no oka no na papa nti jiga no yiri kraman no fomo hobi no nso de ne si kraman na pampam o ana kraman kam kawo na manfo bi jino anwo si de da biem dura kama tata mi wu na anu am dura wo so me nti mu hu ye nenso asa so mbio mo hu mo de na maya fa hu ono wo kam mbio mo hu na me mi kokai ni bi de mo si manya de obi apekwase agudie na nso wo mpeso ba wu bi abante sa na waye ni subai Why no so shada and wa bodam? Shada bodam. One e. Ujani nai no de gua manfu fi. Ujani na no de a pity pity our head dinos baby a hoof a white one I be sure no. An en radi omu chin se kai abanti yenya hui ene bemwa huru wawa jana njui ya onuwa na jana anu wadea petu onto onuwa na esen huru nadie uchili se yopo chili yopo mekwa kubrani ya mkwe na jama nsusu hasi TikTok nsusu ene me kwa zibu wafu mwa TikTok kwa hafu tarifa ufunu mame na me peta ha voice no na wini de yinti na me shesi me nyane voice noa nise mfuwa uudie Sinfura wudi, bodam fubi ni mchezo da bodam bebiri unamkuri nu ambo amu adam. Sese ni wachini diare adi abechiun. Sese ni wachini adi diare adi abechi. Adi abechi ni so because wachini wujeda. Na ude munti yeka krebi na yamra ya basi si ya. What the yes sign be chill out from first? I say my bias pa cocaine cigra. My best pie. Hey, bro, food you. My spy, who you know, who say few is he? I'm come bro for day. I'm doing to come bro for day. My best pie, who you know, so I had a baby chill with you know, I should say, if you will be boom tea. Utimi di toilet ni besin san waju ye sey obodani bi sey wodi shefie ni so ma koro fodu wonu ma ye hu sefie we sey ye nipa na kire sey bibi wo de enko ho o ma ye sa wo bi amanfo pi enya mi sey sey efiri na ko o de nyane na unse ufie ye de bidie bi atwetwe wa atwetwe wo wonti asiete waju ye sey obodani a wadwene no akromfo se tu se e wo mu style wo ma fa ba kono no ana plan I see wo mu de fa no ti mi se da ye ma ko be no bodani ni wo nam ho no ohwe mu mo ka mu yusu no aye da de bidie ni chok bi atwetwe ho no ma na otimi jane na no de apiti fie na ni mo no twetwe da no ho de obi amfa ne sanka ho na ni sakwa ku twetwe obi toilet na tatala wo ku se ba wo ne nsu ato ahohora ko obu che na no Brown spy, Brown kakra na fuo cheche ni mum di achire wamo. Se di akrofuzi re mo strategy tu. Mekwa kwa nansi. Ode chelo ko. Bremu. Baba, na wo yedi.
1: Boni bi ni makum na wosoe.
0: Na mi atum.
1: Yo, ani ya mami fasi akonye wisu na minya aye apia. Apia bema. Mewisu no. Uwudi over speed recovery.
0: Yes, speed.
1: Uwudi ni speed. Uwudi ni over speed.
0: Open so any over speed.
1: Ne, huna huna turn tama ni over speed.
0: Anasa I am turn tama. Baya hurija. Over speed. Ni yana hurija.
1: Over speed di ya, dengi over speed.
0: You.
1: Na. Study ya, adam ni muya, adam TV issue ya, yewe ye. Uchi mo brand TV ya. Tete jana ya ubi down huwa. Wana. Brush wa bodam na ma na ya china mani ohoro. Ozi. Die. De me kan se ni mi hun ni se. Kosi. Adam. Mo se emu ye different.
0: Yo ni categories a hodo on.
1: Se die ka se. What de eye ejanan eye
2: amanfo da ho a na eye kromfo ba na ohun se eye fie da bi kromfo ba na dwono a obede hu se enye sane
0: se wa chirechirem area no a chire to no no mena nto a chirem se eni bi se na ye se na se na
2: eje na ntimi nye sign board a eye attractive fast
0: to go fie ade wechi na toilet pito kwa na no odun ta be horo
2: o da bi o da bi o da bi o
0: da bi na ho
2: da bi o he udru fie ha na se enye sane a fie ni aboso red na na no anu no edrese kese ye wo bu ka fi fi na pe di ho yellow na se fi on America enye jana ya se
0: enti wa bodam e de na de kwasa so na se o ti meta ho horo ni e baka
2: me kwasi TV kwasi TV e na maka cho se ye wo adam ni obodam ni tie e ye dey e wo ho wo bi ho no mo a obodam a wa vwa no homa ne don ye deda so wo bu on so a
0: o sha tare kama
2: obodam o sha tare kama wo bu ho no wa bodam enso o sha chele wate ni nanye dai esisi fom obu ho no ho a wabodam enso da fie obu ho no ho a wure ehwe ya brandi ya fere mu na mubre yi adie yi wabodam o enso no
0: na se mo beka bia
2: na se mo beka bia enye wata se beda se ho no sa enti se obi egbodam na adwe no aye se be aye vulnerable wey eye ejanai se wu nipa kan wuntimi nyina gyana kura anim kanse wakɔ na watete ade amfefo bi da ho nipa kan a wadwe kura sound mind wuntimi ade nya saa na me kura gyana kwa mentimi nkɔ ho enti abrentie yi ne de no enye dam a eye yi wo se dam kwa se dam enyini dam nyini ejwe no wasatiri se no kakra enti wo ba wo be hunu complete body mini na dey e ba no enti we nu a wo se benefo se bodam free wo dey e ha manfo obo na enti se ne bro no so obo wo dey janan e pedi pelbo se fe die wo tie si eye quantum pum wo be hunu aduru kro bi so sa na e dey tie enti we nu enye an act say wo jana nan no dey aye ho dey akere akronfo e dey kwan eye adwin no na da ba fom na e ba fom na abna koye kura na se edam ginto na make say edam nyini no sare tie nti no brandy we ni record so kire se woni an robert sin na mo a otimi mo mo eye wode ejanan e kirekire direction mo mo no ye he the background because obi o yan ho ba krofo obi a is ka on ho the background ye dey o background because enye se krono we we chere bu chire die an robes no no mo agro agro minimum robes phobia ye potepot chichom se ko dimis ga udwa dwa ho ye ho ka mu susu de mu no chere me kase minimum robes fo nye se me die se minim se we ha bet se wi ase die an authority die adwa obi ye obi ye sika se ye se ehu enti we no die ye dam ena ye de ye ha nye se ho se wo de jama na chere chere kwan da bi hwe wasi ayi nanu ayi krofo ba kwa em se oba fie ha ya na mi tie no wo se gosi wu no wa na jiso oba ho be wi awo a ofi ho no obedi kan aba abeda ho be na dwebe nan nan mo aspa ho no mo be te ho sa be nan na jama so apojuma ba no obia ba be wu wu ade mo nan abo be tu before kwa da habu tu na fero besati aye operation no oba hodo mu abasa ase no so na o enra anaju no nko no oba ase no so asu tu okoku na wada na wura hunhun no ano wo sata obeto so wura no fero kronfo abro na we di o echeche di e we de sage mi what ya dia no di aye ejana ya amfo eden fa bi o wesi apenti o ho aye ya chwa aye se sa ho ho ho di e we koma sa ma na brush wa de ho ho e ti we di na busafo de ade no omoye no no aye ade bi e eniani e di ro ti we de busafo hwe na omompe aye wo mo de hye ne hwe na da mna wo ne sra ma fo da ho aye bodo ma ne ehro di e na se eje se mo anu no
0: nya e jama zo bremo e na ho ye de
3: gamiado
0: Mr. Polo ai odin kra de Daniel de poko ajima
3: eh na Daniel de fufale
0: na Daniel de power na
3: pepper na Polo me de
0: na de
3: me o me breni bi no de
0: Daniel Nya Daniel zo. Nso de wo bro fudi le
3: Daniel.
0: Ni e fro Paul at Daniel.
3: Bi e fro me Paul da.
0: Eh German so.
4: German so. Asa na
3: Paul na wo kan. O Paul na wo kan ne fa ne. Eh Paul ayi e ko fi German ne fa ne Paul.
0: Ana wo so e wo so de.
3: Me ni go mi ni mi ni
0: bro. Ono Daniel.
3: David Daniel me jiri o me
4: village. German so base betse se. Eh bia. U si so a ubeyi ya woniti ya no mu se e bro fudi wo mpɛ. Betse bia na wo P2 P3.
0: Me so obira de mo na da.
4: Me si me din de opo kwa German. Me kan che o se me di se. Ma o de ono wano otini blom otini kulo mwanu no wati se obini bi
0: wano wana iye frinzo
4: wati se obini bi wati se obi wano mwa
0: obi obi
4: wano wase ne obi obi
0: wano wafen
4: wafen wafen aye iye asa da
0: ana wo de ne de
4: me de ajma
3: opoku ajma ni din
0: so opoku ajma e
4: very good
0: uno opoku na brofidin ba kwene
4: na brofidin ba
0: opoku ajma so opoku
4: ajma wosu ani ayiye yo
3: eni pa ma bo mi ni ache o go pe Daniel bre mi
4: Daniel
3: wono wati o bai bai fen Daniel no wuye minin wai
4: minin ba bia
3: minin wai ana e mu bi shani o bia ni wono gbe ni bi ro de ana aso gbe ni ro de pesa
0: me nsani
3: aje na mimi ngofo onu ni jima tu mi jiso
0: tu ana o yudi na free
3: me ji mi ni sa
0: tu ya wu ya fo anta sa
3: mi nwa pia clock ka se bi sa di nkwa enu nkodin ah o bia na ko fa kra ma di kwa la to no ho ti ba na ni aje kramadi gola na to no so persia
0: eja ma so mi ti wai
3: de wo mi ni nyani ene pa no bia ba no sabia ko sabia nya do we ni de aso de janina extra sra eda ho no yi no be na wo ka akronfo enye ma bi ho no ekro akronfo enye ma bi o mo ka eye de ndie edru ba bi a e ni pa na e wo no no ene se mi eda ho akronfo ne betimi aba wo fi a omo nye me pio metimi de ejina so dia ba na se omo a etim bia wu suo siso
0: pipe
3: pipe no ko bia wo ti ebugu se wo anye kafo na wo pie free free baraka na omo bitu abeta ke wo dem eti se wo de unu ti ebu suo ne kra egu a de me suo ne mungu e suo ne bububu a de bugu a achi san de cha wo de fa ne se wo de wa bobo ka ba tu na gana sidis ane tre ne gana kra a yesin se ube biye prona omodi tuo ene se kan ba bi su
4: aje mansui
3: aba beta
4: se ko nomi ene se ba bia ehodo enye kakra no o drive wa na wo mu ataba bi mu matu kusua
3: ani e wo kusua
4: no
0: usfiri o de wa pa no fa so na
3: ani asa o de wa pa no e ba so ene akata ani mu
4: na afei
3: omo enu no omo bogu ani a enye ne hwe janisa tokro kitwa bi na ewo mu no wo de afodi bi hunu no fa hwe na fa kɔ ayi onye ma bi wonu mu a eduru ba bi a omunya ma pio mu aya de ba kure mu a ebi a wanya abotre ne wanhwe ne wansua wo di akira wo beye de anye me kai se emre bi mi kɔ nkran na pani efra mi se memra na obi kwetwa ntro to mi sra pepe kɔ kasa na wo soma mi se me nkɔ ayi ama mi kɔ ayi nan ene ma no etisika me kɔ gi yam ne ba no Esha na VIP ni ade ba no. Akronfo de bobo VIP ni grass no. Omo bom. Ade omo mutu tete
4: enye tu
3: e omo bom bang. Eji omo mo na bugu omo ho. Grass ne bugu omo no mutu tete. He drop eje. Ya bugu se go ni bugu mu do me jira. Eji do ba ne su unu side na bom no. Ano mi a ne mrikem. Na mo kasakasa di dia tenasifo. Eti ekwenya ba bi papa jira aye no. Na driver ni kaje se munim e ya kronfo na boss ade ne se bi gina ya mo abetank mu ya eh hodo o nya bi ate dai se ba ne ke be ya ya mi amwa ke sike de mo bi se ka me fa ko nyina ne ye kwaji fi mi se ya mi amwa ba ka se ba ko diska no
4: aka na afa de adu ayi tie mo ase bi mo ni o
3: ti wa se mam wa se me bebe o mu se ye ne bu onu ma woda we die akronfo de na mede aba mu ntina mama fa side e mama enti di sua die hwe ebi oda na ne dem se kania e wore dem no oda ni odu ba bo nche kania o bu akronfo anu jube u pa wo fi a wo fi e dem na wo beda no dumo nyina kania eh na wo abonte kania no enne ho no se ne obi ba u be hu no o wo abonte a o hunu e dem ho it is what the kania to a dani say ya but other crap be ever fresh when you so but a woman more da no duma bantin kania hono no a jai a demo dieno akrofo metima biwiawo atosu biem obi won mo da na ne fo no de si chat na da tompuma empuma no na wa so tv na si so e diso hwa se empuma ayi e se de gases and this first side ayi no
5: o je se me adama wo kai na aka hwa tv da re ayi me grofo me ro mo koro kuzo ya fo wote wuntia wuntia se omo mo ne ta omo a eya na light off barom nnam eye bom je se ban fofo ni ha ni light off fana wo se obi ampa so ben eye mpoba ho na mo nnam wa na sa kwa ba ko po timi biti e mobile phone akasie mi no ba de be man de osese ni nyina na se papa no so ne de yere no o ma wiwo ho e dey awi adie we so se a change sleeping tablet
0: no man da
5: na kwa no e se nyi na guo ba da ya se no a obi wa wiwo phone akoy won ti mi ko ti no e bu na nim and wo hwe ji ko
0: bu da ya se nyi
5: e no mu se ah akwa bi na e dey e ti na ho no o mo koy a ọwọ na biye mu na fa igbo mu no ada na
0: ọfọ
5: no eji na ho na nyi o nyi mi se amu chi nu o mu chi nu o mu ni gidigidi afei oba ne be ma no egbo opitiri oba ne so de ye afei oba ma ne se ka ko se ta de ko sa ta de o se mu ni mu ni ye si a o ba se e ti se bi onu ma o da e di what do you
0: I never I don't know
3: o da na wa so o ni ne fu asi chai no dia to bi ampoma wo na senior e be no was ni de tv no aso tv no en empoma na ban ti se fresh de ni nua de ni bi en na grass no ya ye no de wo gina e kire a uhunu uwani uwa wo nchada hu abonte no demo a brade e be sa
0: o gina abonte obo hu inside
3: adia asa no na be so kania na tv ni light no e be to so se no ni pa ni twa ma uhunu wo demo no adia ho e ti se wa da wo bua ne ma ni hu se o mewia aya kronfo no enya mani bi ehọ eti we se ni de na e bi a wa ye se tama me o ka kronfo de ma me de fa akronfo ni nyama bi a omu ye a akwan mu fa so de bewia enipa but if one to se up police ana watchman ana wo kraman ne kra na wo di ka bo ho ban na kakra na kan en kan so ta se ene nipa na aba no e bi onno no no bro no so mu ko ban nyina ana ye nipa se do bi enipa bonefo e kan ene kiyeti bwa no ba kusuwa yeni ni ya hu eji wewe ba honu ma yeni mse weye hoho wewe befome eji weye hoho eno biya kwa tena bebi ya mempemi wansi enterprise ebesu mekame minu obiya ni nkomo minu obiya nkasa eji wewe tini fiye wewe wewe wewe ha eji hoho be mwa obiya ni mse hoho wewe say
5: enti yede be enterprise
3: mempemi wansi enterprise so te ase eji wabase wa mbaka se meka wia se minu wewe nkasa minu ya minchiano ba se kamu ye frewa na ye titi bwono suwa ane mungi na anu ubiya ni medipa weyame trawe fie weti wese iti jeni pedipa mu honu so wibwa wana so wina mwana se uni muna no ya huwa buti mi kasa ekasa a mehu ubina mu
0: usi ya honu ya huwa
3: uye huwa jak mungu me ni mkoho kwa mehu usi ubina mwa sabe uwa miwa anase noma usu wa mtu wa noma usu wa me noma
5: anipu kwa diye
3: eja zi
5: kanipu kwa zi mpeni fuwa din kawunu musa uhu ubiya bemuwa musa kote ufra benzu
3: very good eti etimi bua mu amu amu tim pete mu onu metimi hu ne ne news a jaba no okwa obi onu ase
0: tobi an kaso obi an
3: obi an kaso obi an
0: oba no wura ni fie
3: oba wura ni fie me po mu ase ana me meko mbi
5: ana ne me pe ho ase mentepa
0: okay
3: eti we ni de ana ma akronfo de ma me de kire ye na se ne se bi okwese me nyado obi a wode agya nan eye edan ho ani ayi no edan bo pi na nipa pi bo no enye dam ni nyana ye yo sanya me biwon ma eni nonu nonu ma nonu mu pasa pasa no ana decide ni na ade eba no ntibe die se eba akronfo ne ni a masa o wonu ma bo bo sa die e ya se o be prepa pisika ko pa die dojo no o be bra se na onye se sika na ko ta die no bi disima
0: one day
3: wa ba be
0: metam ko
3: hwede ye kra ye obi a wo si dan foforo no wa waye edan ni nyina no hono na akronfo tima bo ewro no otibo wro no ma kegwa wakotwa ne poote
0: ochi chini nyina me antedi ochi chini nyina
3: obetwini nyina
5: mse madam fo gbo se kwaku eti bese mse news kana ya na ansement mame na mse oh boga
0: wa wa fa baba
5: ai
3: obetwini nyina
5: si ye de mame fe program se na papa be kan sika ne de ahye
0: sika ne de
5: oka tia mi se me na mse bra wo ya de o ma hye no kopa
3: kwaku o ma twini nyina kwa sa de ne so okotwa sign order kwaji
0: okay ejawasi ada si Ɛbɛsɛ sabre yɛ nkyɛbɛ ne mo mo susu bɛ di nkɔmɔ na ansa na no ma me nkɔ Faith Homeopathic Clinic. Sabre doctor wɔn atena se na yɛntie wɔn nkɔmɔ. Apia ɛnɛ deɛ wo ho mfa nti ne doctor nyɛ interview kakra bi na yɛmmra.
6: Okay, mami ma mami akwaba. Former education minister mami ma mami akwaba. Yo. Dudu obribie. Malizi.
7: Hey.
6: Some of them come Malizi na minyanka. Ti Malizi akwaba.
7: No,
6: was. Ah, man in Nepal. Okay. Okay. Eti Malizi. Bibi aboko de.
7: Ewrade adum da na uswe.
6: Boko. Anyumre de nya sam kitwa o.
7: Ebe ye da.
6: Hai.
8: No, I try to so.
6: Nya sam kitwa o.
8: Kama kama.
6: We mie mu ankasa.
8: Nche no fie na I am say mamia ya kware so o.
6: Hai.
8: Kama kama.
6: Kama pa. Okay, abusu amu share your TikTok si ya fit we particular in the live. Mame ene na pamfo no atena se. Na yeba be campum din se mo a e be bo yin na me yetima tena se ache sa agenda health plan no guso ana nya dia e ba ko
8: da
6: bi e to aso a because target ni se ni pa bitima twa 100 years
8: that's right
6: eno ne mame ene na busu yin o mo target o mo de na wiase
8: that's right
6: enye osika no mbe je ni nti ana e be ka cho se se o de bram ho na me mo du na ko da bi wase o health plan ni hia no unya no so wi a o be nyina che wo nyine so o be so 200 o mpe we na pe dey ma me mo kwa ba bi mu
7: yeah dada dey
6: yo enumere ye ni nkomo na afi ye mate efo nya hoda so se be yo betime nyina che ma me number no answer
7: ye number no e ye 0244 58 58 38 58 38 59 59 0244 58 58 38 59 59 Sigolani 0275 0275 96 96 94 94 14 14 0275 0275 96 94 94 14 14 Where your numbers here Faith Homeopathic Clinic your didi your juma
6: yeah
7: baby be a wo be a your dentist from kum if you Faith Homeopathic Clinic as you are the man your name is Sam obi afri adwuma bedru fie de wotu kwan so abedru asomdue mu obi nso wa a wotekae mu okoja wo baabi obi wa wotekae mu okosira ne baabi yade ntia somko ema obi pia samre waje brɛ etie enhyira fm nyame enhyira wo yesra sa Faith Homeopathic Clinic ya masɛ ye besoso nkrofo yare ano ye ba sɛ Ewurade fa yeso aman yare wo a ɛda wo so no wa fa yeso ɛto aseɛ enti ne yɛde mfidie bebree aba sɛ blane be screen ni padua no nipa bi wɔ ohun ne ho sɛ me adeɛ yare yare de menyare nanso wo nyare nso wo da wo ntimi nna me de me ntan nyare nanso wo hɔ ada bi wo titi wo ho
6: ne nyina yade no no
7: sanetie me dia mentanyare enso tem bi owa wo so won sa no na yetititi ni nyina kire e haw bi aye de wo wo bi aye de eba yesre se wo yare o wo nyare o bla be screen ni oni pedua no ya na me pe wo bi a want na se ma me car enko ja ne traffic
6: mu e bi ene ne kun ne car ho
7: de bia je se kaa no wohu se atwetwe ni mansa no wode akọ se wokoye ba ono anwu ne ho se ah mekai mayisu me di akọ hane akraba me di akọ be hane tepa ba me di akọ hane hinina ba dabi e wose mi change inji oyo e wose mi tofu wo e se mi sori a me hwe nsu no wohu ne se enu no ehia ho
6: ti da bia wani ku ho
7: wani ku ho ma na na ni padua ne de bebrea ni nku ho woni so omo omo ni nku omo ni padua omo na da bia omo ka eje omo kwa so ni
6: nokre
7: ti bi mi du e na reverend ka se ma me ka no ko se ma ko ti wo ka na ma esere no ba na nsa de wo tu ne ho fo ne ka na ensese
6: ensese
7: aha yesere da ya wo ka ta eje akwan ma
6: me ka de me bai ka cha so da de onye sika bia na wo ka na discount na me
7: yes
6: wo tra mu adede ni asie no mbe
7: eye pa da yesre sɛ woyɛ bɛma mɛma ne titiri mɛma ne ɛyɛ tiringyifoɔ wɔno a tim sɛ nani ɛdum ɛso no wɔte wɔ sɛ
6: ɔsɛde nsu ɔhoro sɛ wɔbɛkɔ
7: obi kora se ne kuro sɛ mekɔ sɛ po nsu mewɔ po nsu ɔ mede wɔhye
6: so
7: wɔ sɛ ma me kuro deɛ wɔhye ama baako nifa no adwuma yɛ ketekete

0: This advert is FDA approved.
1: PPP test. Who ya pabini ankasa?
2: Ghana, Kumasi, Asantemai, are you ready? The biggest football competition at Juhobim at the FIFA 2026 World Cup. Your number one Akan radio station ensure 104.5 FM at a live commentary at the Brew. Why and the edge FIFA World Cup no at your Sininazo? Aye Ghana, Brazil, Argentina, France, England, and what show Jesse? No one show S Shimo. You're a chance screen best war near Buena Coma. They bet Shania Mabebre, TV, mobile phones, souvenirs, shopping vouchers. Branded dresses and a name of P. World Cup Fiesta 2026. Make your own film.
3: In Shirai FM 104.5. And we are done. In Shirai FM 104.5. And we are done.
4: Yeah, I'm say, I'm going to say, Abba. Ekwaje jodi nkra to kakra o madaro ma ana ma yitimi de wiase mu nsam twema de nyina e de ebremo sense panyisi ensa ye de shinku no eno a na ye de tie eno a na bosum so a wolobolo kakra no na bia pia firwo na bia bigu ibotum na esu nya bidia ye gaga kakra safa 5 citizens and shebetu ota danko kokufu amidi na musa bene me kokwa nanse na ye di kwi ene so si atrase yɛde wiase mu nsɛm na ɛbrɛ mu nenɛ yɛne yɛ papa agya sɛm ana ɛbɛdi nkɔmmɔ sɛde na wotwe biaa yɛne ne twetwe nkɔmmɔ no na ɛnɛ nkɔmmɔ a yɛadie ne sɛ nti sɛ sɛ yɛ wiase yɛɛ wei baabi a wiase akɔ akɔduro yi nyankopɔn ada so akasa sunsum mu nyame da so kasa adaesum mu ɛne anisoade hunu mu nne anaa because you who have been seen near my crow. Yame Casabani party. And I'll be there with Miss Sunday who say, I see we in Yaman and America. And now Honma will home for you born and you so. Eh, no cressa, say, a beau. Ya papa, a jasam. And now so for some, with you for Samson. And no fear has seen. Now, I'll bet you, me. Sɛ mahunu wei mahunu wei mahunu wei mahunu wei mahunu wei no sɛ ne tie na yɛkɔyɛnim kakra afei na yame yɛ nua Patrick ɔno nso so ɔba bi wura mu ɛkakra Dr. Patrick Natural Health Service no ana health center yɛne yɛbapa ni nkɔmmɔ kakra na afei yɛntoa so ɛmfa ɛmfiri hɔ nom nyame nipa ɛ mwadwo na ho yɛ deɛ yɛ na wama afidie no aba wano so kakra ba mehameda ase ɛfie yɛ
5: Oh, fear Boko, we shall force a chiam.
4: Yet you almost so. Yet Brennan near Manintia, never see a bonnier man to tat a tattoo after your share.
5: Sir,
4: Penisia, suppose, and just some tea,
5: the
4: blueberry you are trim,
5: sir.
4: Oh, therefore, you be said to nay, you are see we. Yes, sing ya me, Titifonia meno, Ivraham, young compoise, and young compono, only music Cassaye, or Bepo Biso. Nkomhye ahodo pii wɔ Bible mu ɛnɛi ɛwɔ hɔ
5: paa
4: nyame
5: yɛnya miaso no ɔntonko na wɔna ɛnti onyame te ase ɔwɔhɔ
4: nti nyame kasa yɛ nipa bɛtumi ate nyame ne
5: nipa bɛtene ne ɛfi sɛ dumienu a yesu faa wɔ mo no na sɛ asomafoɔ faa wɔ mo no sɛ wopɛ sɛ wote nyame ne a babra bɔtene ne ɛka no kora kyerɛ wo ne Uba ba ba tene nko nyame kasa akyerɛ.
4: Uba tene ne. Eni pati se di pani ana se de ne.
5: Oh unse.
4: Ya na mukase mehunu we mehu ya na emwanwo me pese mehu kwa kwa fa so mehu ye o.
5: Ene me kye kye unse mu. Elia. Na se leja na kwa ne Samuel. No da wona no be bu pum gengengeng o se papa o frɛ me. O se de bi me fro kwa da. Na Samuel ko otkane ni gusu ana.
4: Ene na saba.
5: No sa kubo papa elaja pum ono se samuel me ka cho se ene ni sa ba biem a ka se awurade kasa na wakoa ni tie ezu se elaja ho na awurade fre samuel eda so ne fisi du bi sia so mu nyankopon jidie ne nokrum na be babra bo ten no ana awurade beti makasa ho yes obi okro da won so dae na so bi aye krate asefo na enkwa humi wo mu de wo da wo se wo so da ye mini mo bi ko da ntimi so re mompa em prensa sana de ache
4: eh na se mompa em prensa sana de ache
5: am se brokro
4: na be de mada
5: eh na anadu de suo mu no se se yen
4: na de je se papa makwa ye adwuma bra nyame nim se me ye adwuma nipa du en suso wa anyina ho me ayade bam
5: sa
4: na ma sori se se me fa se me yen me kwa kudu fie ba du ba ko
5: sa
4: na me se bi ye mpa bo me prensa prensa na jua me de ada
5: na yesu ka che chef se etwa se wodi pa bo mpa ye wa bra wo mre ho
4: eh bato akata na jua me fa siri pesa me me nipa du an nipa du an yare ya ba de bo mpa ye
5: ye kwa dai sun ewiase fufuro so ba wu ye wo sun sun wiase etu ye wodi me wiye wo koda ya wo musuro be ye djuma na djuno wo ma be
4: eje di ntire nyame di na bae
5: enda oh nyankopon o ma na ho kra to be maso anse no yi ni mfimpade e di abona yi hawa se be ya ye betima gi ya home e wo mre bi mu o no nyankopon no kra no wo home o bo di nyina wi e no e de to sunsun no wo di home
4: o no nyankopon bo na de no no anajo anajo o bom bo o ye djuma sa to wa nyina home nya na bidu meme ndo pehu se wono kura wodi ni yankopon no
5: so
4: e se duro anajo anase meme ndo bo yisu wono ogina home
5: yes
4: na meme nipa enti na obo anajo so bo wiya
5: se yan home
4: anajo e duro anajo a obi nhu de enikum ni free ba naturally nyame na aba
5: sanity
4: enikum na nkasa wo da ho a ebe fa
5: ebe fa
4: na me se bi de e ba me na ma set alarm ni bompa yam prensa na ma me ni awes na me be deda
5: wo wifu ma this will be wea na wo kum no eden wasai no etia na dwuna wada no hona wo tamfo ebeba na musu wa mompa yam ma eje bia me bo ho ban na se nyame nkonkon ma na dom na ma wo so a satan be wea
4: na kase prensa na jo de me de bompa yam prensa na jo eja
5: ebi kura boboro
4: ona eni ade ehia ne ehia no
5: ne ehia ho
4: eja ade na ehia fo nkon ani aho kire de aho kire esika fo be da bompa yam prensa es ka fo mom prensa nso de biam okoso
5: sa e wose ne nyame sise ne bibia obi ase ne obi adi nku no sa so nku no obi abisade ma brum ne woni wadefo ane wahiafo
4: na tie sika fo mom to bom pa prensa
5: me tso so odifo bi atena ase na no hie ne bi wo ho na ne ko do se na ko di odifo ne dia ne ko wodie no
4: mpo
5: obi kwa fi no e ba se ohie ne ne wi no de fonu wi rokoto no se wo tra Abraham kukum to ka je se ne Abraham yi kebetimi a kamalazo fonu se tia mu zoom e medum ka tema na bi hura mane o ka je ne se amna da ha obintimi ma ha obintimi ma ha wo sa ne tire mu onua ba mu e wu ni nua mema wo asa ma me ko kan che wo se ha obi ba wo ko bi o mose ne edifo o ntie wo sa e di so tie brade ni a ana efficient ka se mose we ye o se sunsun akudie so enti obonifo no wo ka kyen se yennyo ne mo mpa ye ne enkure gidi echem be ma e betim de dum obonifo no
4: eh minim se osetie bible se ye sira forbo
5: sa
4: enti ka kristo ni ana se ogidi ni mi setie am ye manyame de nyame mpe menye osu mpe menye menye ne se me kwa koda ana adwo me to ho a ewurade me da se odi makuchinchin mamba woni bia nkame me da se enkwa odi ache me misro mayem from subi afa che me mikase madima nkoya minimie nipa afa urade me beda misro hun konkon so ba mu ba ma ade pebinchime ade pebinchime a me sad wona se e dia ma ade achi me kwa ma da binya nkopo aso ma ade urade me kwa djuma so
5: ne kwa ya
4: misro no na afa na we no me bawia ma bosa mpa we nyira wiya me dim tia to no na bobe no mi du anu masati meni urade enurade na ho dem ka kire wo no enti eno a na afa ko bobe no nine pa mu okubu nuna ma san abomba papa ni pedu eno kra bebre
5: ebebre ne twa se no bisi abompa ye bible ose mumusa mo hwe ne muso how be da oso a oso sugu urade so me ko yesu kristo kwa se okọ okubompa ye obepo no so no wo sa mo keje 12 for sa montrasi wo sa ba eno modide ose ei dumuntuma nwe do hwe mi example ana modide ei ei wono kwa no ehun hun ba no okoko bo bai sa ko obiem sa ko obiem
4: agenti atire ni fo nyina obi o atire ni bi ese o ti nyame ne ana
5: o nya no kresa enye ni pa nyina ana ti na agwa no obi sira wono wechira mi mi die di minim ni se obebo abrabo tire ni twe hu firi nyama entene ho na fo gi se se o kra ene wagen kwa so tire fo yesu se o kra ne wagen kwa dia minua so na mo jemo na mo sumo agwa be yi wafim sanity
4: sene nya nyina nya mpa ebo asem
5: o nya ni nyina nya mpa ebo obi wo no ma mpa ebo bebere be ko ni mbo
4: Memise memlim bo.
5: Yes. Nemu wudidie.
4: Oni bompa ye bo, mpa bo bro 20 minutes ifiro ko nyina medaja.
5: Enye kasa tintin na Awurade beti. Awurade beti o beti o dara. Yes. Ose mu musa mon hwemu mom. Eti ze blood u cry ni pedia se Awurade nsanu. Se Awurade don be me cook temper so ni bambofo. Bo me ho ban na me ho amasem. Fa me krasie, o tebu kese na se. Nemu sa de patimia me de aseda be man. E ma mnyan kupon. Bible kwase ade patimia be de aseda me ma mnyan kupon. Na wo sori a osa bompa ma bi de mani tia be bompa ye. Yes. Be bompa ye.
4: So adentina sunsun mu omo omoti nyame na ase kura na e break si.
5: Ano kura.
4: Satan cause a Christ of four crown abai four ha wo mo.
5: Ada
4: na a Christ of four kwan na de bia modom su se because obi osum
5: osum 3 years
4: and I was some small who for bi no. Onfana dwene nkɔsɛ kyinkyɛ ne maa bibi di abɛ bɔ ntim ne papa bi di ade wie bi ntim ana na adwuma efo bi ayɛ sunsun fidie de tɛn akristofo nko na da bia mo de mo sɛ sunsun bɔ ne bi wɔ wiase mu ɔtamfo bi wɔ wiase mu ɔmo de wɔ mo spɛsɛ ɔmo sɛ adwuma kristo ne nko kra wɔ sɛ bonsam bi na ayɛ ɛso bi ana bɛkom fibre brother na yɛm
5: ɛda na yɛm
4: bi bia da na kristofo mo de mo de bibia kɔ bonsam so ana bɛ yie so ana obi na ayɛ mo
5: wɔyɛ ade pa kɔsi wɔ mu da hɔ pa che a Christopher o ho se e bompa ye ana sa se ye de adwene ko ba bi se o wifo ma na o ba be wia na o be kum na o be se no ana tu se wa ma empire bo anya dwo monsa monso nya me fie o ye ne o ma na ti o e bi nya ko bo fra ne ma no center so di mu ba bi e bi ne ka ti se ah o dwo ma ko dwo bu wadwo mo ne
4: che ne nya me kro ye meeting amonsam ko bi
5: amonsam ko bi e ti monsa monso so ne fie he ye odi mo bi o ho me kanu kra che one o ba na num so me mla ho ti fo ma ko 5000 bible e ti in the name of Jesus baba ni
4: en ko
5: ba bia o be me
4: ti no mo bre
5: yes e ti so otimi ba yankopon kra na ase e be so do bu hwe ya na nya woni pa yes
4: obi so nko asori o mo mpa ye onim busum onim hwe
5: ni ti kwa mpa ne da
4: nti ni ti mpa ne da na wo sam ko ko so kama na djuma ko so hwe ko so ade na de ono de de bia wo bo mo de mpae bo de bia na ama foko timi ko tena sori mpae bo ase ifira no pa no nwotwe obepo wiya be na o miensa na o nan na o da so ti wo bo mpae de enko na ehia wo na nyame kura no se bi papa wo ye nipa na de bia betena na ase eja samsie eja samsie eja samsie ti o ka se o ho na so asem ba ko pede bia wa ka ka ka ntimi ti ye
5: e ko se enfre ni ye dem na obeji yen so
4: ti de bia mo de ade ehia mo
5: e obi won ni problem enko enko de o so sugu no so
4: no bi tase dentin na nko
5: e di se wo bompa ye na sa anko abusa ho
4: peter mo krom bompa ye bre na do
5: wo bompa ye na sa anko abusa ho e bi na wo ntire bible class before so we kwa sori dem na be kwa kuyi ntoboa so ni obi kura wa asema san ko eni ni kudi asema be tontoboa no ba di pa na wo ba ni jidie ni ensi ni pi e no kure what ya sori dem kwa so ni obi ya ka ho wo ni obi twema so where di emfata it's a brabotre na nka so no omo ina urade tie ni bible
4: obi su kra ni mbra na ko ye
5: obi ni mbra na bai aso ni unity fie aso so me ko bo mpa ye na be nyango wo me da tie o tie o ji atre ni fo mpa ibo nya de bonye fo enti ni ebre no
4: enti de da bia mu hu se nyame ma me nyame aka chem se nyame aka because as de bia christofo de ni positive nkom she be she ni ye pese ko ese o me hu se nyame si obedi ye o sika beba adwuma bekɔ so o wobɛwo afe sɛ sɛ ne nyame amu adie amen na obi agye so amen I receive it
5: yes
4: but yɛnkyɛke sɛ bi a adeɛ ne nnipa no wɔyɛ a ntiɛ ma nneɛma
5: nkɔyie ɛbi kɔ wo mu no kumu wo sɛ sɛ wobɛnya aware pa wobɛtu kwan
4: ɛnso wɔkɔ sɔfo a so bɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɛyifoɔ na ɛyɛ no
5: yes nyame mmie n'ani yɛwɔ atoro adiifoɔ because berɛ no a yesu asuafoɔ nam no ɔnkɔto nkurɔfoɔ bi no mo ni yesu yi to on bone ye ni ma bebrebe ano me ka je yesu se ah enkofu bi e ko to wo nyuma di o mu die no wo mu kan ho na yesu ka cho mo se ma mo nche won na twa beri du a obeyi ni die e den ewum e ti senia ene nyamdwuma ni sitie no ye won pataku wom ye ni nya na enwa ma na pataku bi be fra enwantin nu na mo twa bre no obi ntimi mu obi aten di yesu kristo na mo twa beri du a urade obeyi ni die wom sanity
4: apa ba da ne ma wusa ni we se nyame ne ene e kasa kire mi ana ba sa
5: mo ka sem bi se ene e di e kire no me hwie me honhum ne biegu hunam nyina so na ebi be sesem kom ebi be so adaye na bi be kasa kasa foforo na bi hu anisuade hu enya adifo na sasofo nya na wani fisode hu da bi obi wo bompa ya ma nyankobo nka hwenkyere no obi wo so awunya ma ya kwesi wo pie kwa na wate wo ne wa ha me tie kwesi nka
4: eno na mpase ya me hu saa ene no sai ne ya na eba I am there now, what you say? Because my husband will be out here. Say, oh no,
5: yes.
4: My minister will not incommo.
5: Yes.
4: Yeah, nyam. Oni mne da.
5: Yes.
4: Oni incommo da. Nyam me di me home home aku pi bi a bichim.
5: Yes.
4: Ubi bichim, bichim, bichim, bichim. Abrose bi a ya training mu se.
5: Sir.
4: Unse ni pa di a tu me pa chwe yifi ni mo.
5: Obodi ikwa kano.
4: Tu me pe ni pa ni din.
5: Obodi.
4: Pon ma mi din.
5: Yes.
4: Say no what you want as what.
5: Oh, ebi hu ebi ti.
4: Ewa na ni so.
5: Yes.
6: And I have plan work.
5: Yo, and I plan work. But no clear them azafo be frame. Me me wo bi e dey so ti ni frafo e ni so ni fie ni frani ho.
4: Nka me me otu bi e. Ni otu bi e dey say ni frafo pa. Na ka ti afo in come to
5: kwa stress. Yes. Obi bi e ni da bi aso ni fie bi ho. Ba sa eni no e wo ho.
4: Ah, mo ti say nyame ni.
5: Yes.
4: Ey.
5: Wo ti mi ti wo so be di utai. Na bibi kasa kire wo. O yi din. Eto kasa jo so bi akata ko se se
4: catch a come out o ten wasu se ni se de ni pa kasa
5: se ni di komo ya e bi akata ko se se kina mo ma adwuma oso ka wan ka bra de gusa
4: mi se mama so e be imedi
5: ye be yodi
4: na na mi se mi bisa sa de ntin na me ma adwuma so I explain ya chere
5: ha o be ka jo se ne o ba mo wa e ti so mi ka utimi di enye ma ntin bi ya dan fo se me yare ko na ya dan fo ba bu se mo fa ne ma ntin bi ya dan fo ne wo se hia ma twetwa mo fo ha obi mu e ne makoba bi
4: chere entro kronkron
5: ha
4: Yo tu me
5: so so so
4: o ba adwuma mu a bibi bi si
5: ti
4: so ka chezo bi yare
5: force ba yare
4: ti baba adin bi si wachi
5: e bi si wachi
4: bi bi si so mo hu se
5: yes
4: ka bra mi na na bo
5: ka say neba bi bi si ko ni ze sa an obi wa no hu ba ye hu
4: aja wo hu
5: e hu pa
4: o te
5: mi hu me te da ko si abra mi che app ya bra program ba ko de mi de nyamiti mi ye
4: Because you know, I quite sorry, be a quiet, you could quite as well. I gave friends, see, apostolic. Oh, who be that? On Tibida, or to the album by
5: it. Because it was a do much in Guahodo.
4: Cocu, you know,
5: there's Obian and Idea. Was a way woman in India, some car. Way woman to me, do you?
4: And the movie, oh, yeah.
5: Hey, it's a
4: rather sorry,
5: send you Obian in human adding. It's in your so funny, and what is waiting. Obi asempa ka ni obi betima kanyame asma jo ne obesa kyera yes obi so betima kanyame asma jo wundie na nyame asem no kwankwa wie no kaso bo afode be 100 million boto de beba
4: ono de ne
5: asem ne
4: nyame de ka faso de bis ka faso jiska
5: jiska
4: eh
5: adu mache de omo bo afode afode so bo so a anadwo no se gredi ni ho di kyero because so mo bo afode na anadwo gredi ni ho di ka je se busa de me nyama Nyeni pa nkuso mo bra ni ka chere no.
4: Sofo imutumi di nyamesi nyamesi sa na na bae ba kwishi ano. Sofo bi agye no husika nyina mo namfo mbesi ekwa suufua. Okwa suufua.
5: Akosi ejuma.
4: Mo namfo mo adere mo de so so buno.
5: Eye wo frere.
4: Eye da wasi da ekwa sori ja sofo no se mafo mafo ni tin sika nyina sento no ma me ne nua no mienu. Omo fofo makwa suufua.
5: Ade ase mo. Ejuma yo frere. Na obi wo hwe obi ejuma wo ye ho. Wo se de misu meye bi. Eti nyame frɛ no ebre wrade frɛ Samuel sɛ ɔmfa ɛngo ɛnkɔ Jesimɛ no no no bɔdɔ so wo de we betwa mo sɛ we nyame frɛ no we nyame frɛ na fɛ ne mɛ ne nyina asan
4: ɛno sɛ no ɔte no na so sɛ nyame ka kyɛn sɛ nyewe
5: nyame ka kyɛn sɛ nyewe
4: nyewe ya nyewe ya
5: ɔte no na ba wo sɛ de wrade ka kyɛn nyewe nie Jesimɛ ne nyina asan no sɛ ah to mɛ ne nyina ni wo sɛ aka kuma bi no de wo wrem wo de ne fie wo sɛ monkɔ fa ne mra na David hwɛ nwan Obo so when the Awurade say mensra no.
4: Ti ni na de motin wo maso.
5: Yo tin wo so. E de Awurade kan chere wa.
4: Wa nyame aka bibi a chere wa na wo doubt Peter de we die se me kokan na se nyesa manim aguase.
5: Aha kwa me de bi ba ha apiasa tamana because me nkofu bi wo honom. Ka bi a ekoya eja to ma kro ni nyina se ye no. Na me na fofo wo ho. Bi nyase di ye bi ka chere wo mo se menyese adi sims e besi. E ti bi se wo mo so nyaso ti ye no. Omen ye be di ai bronya kwa mede nkonse bi ba se ma so da ye se bobu bi ato
4: o gana
5: ha o gana ha da se nimse hu no ye dwane na amerika ne nyama ne ma e te no kwedi me pia yegyina bompa ya ba mi se Ghana ama ekoto Nigeria ba mi se gradi tie pa
4: wo se mi se bia wo hu ni ye na bia na eje Nigeria na betu wo hu ni ye
5: anche mi sa ba mi de nyame ka chem na wo se meka se gradi suma yona yona wanko etu ya so de ma bonzu mre emne no eji se mi ko ya so de na bonzu me mia me ye de Ghana e bia so de
4: eje se edi fo mu ti nyame ka bi chere nyame ka bi chere na se dakobi u she na tofa ho sa ya na de na ye mu
5: o se de ele le nyame nyame ne kan
4: wadwene
5: me ma dwese nyang obi timi di na dwene podcast
4: ni bia no won hu ni yi
5: me ma secret bi podcast bi wose me di sunsun be ye adwuma na me di ma dwene enso so ye den aye adwuma etu obi wo ho a eye think of knowledge wo be hwa ape kwedi wa kwadri wo kro no bum yes etu kwem bi me kokke che kwesi se wo tina be wusi si ya wo hwa ne japa do me wo bi ko talk okay obi ka jense kan wo tina mo be wu me so su kan 6 months
4: ni nim self be otwi obi ka 2 years and I was otwi ka do bet tina ka ni mu no wa anya hu ne ma ntu spirit never 2 years eno kra no ye kwaje ka ne ni bre so apia ka hu bi
5: yes
4: ni kwaje ka no
5: ne ni bro ko to le kai wo tina mu ba ansa wa anwu na ona be tina ni se wo ni se wo yusu man o nya me
4: eje na no ni mi aye ni akoko na nsi mi ko kwitwi ano kwa kwana si tiwe na kusem na mebegbo suyi ukurasi ni samu wakoto ni kaa kituwe bi kwa kukoto kano first week di uchi inadiye wa umushi second week no kwa kube trene kaa ni front si ostati kaa ni si kuru omuko na nani kaa ni siti ni nina shishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishish ya wadi na chika jina owu tuwade na yere tina kemu wa ajwa wadi na saka na yere esit na chi nyunyunu nyunu nimba yesit agu achiro wadi na saka nyunyunu wano kwa nidi ye ey watu ya di kwa na watu still di ya yanu wanono wastati ka na chi apia kra na je kan nto mo konos e ko kudia na ositi e jiji o se yakwa apia na zo hubi je ya mi anu no se den na bo ni fiefo kakakram ko toyi na apia se ah sa na mo pake no so light wo hwehwa ba bi wo hodma se hi tabi e na wo na omo huru ka no omo kuchim no
5: aha
4: okurasi ni wo no nsu sa ka wo nsu bi da wani
5: sa
4: nto wo no ko ani siti no wo tena so a se se se
5: na siti
4: wo ti su nyira no wo ntubi otimi tra ka no no wa ye sei wa koto ka nje no otwika wo ntubi tre no ho nyira nyira no
6: no wo no nsi oh mi de ni bi ru no mi ka wo gbe fuwa sa de na ye mi
4: she
6: adoro ho a mi ntubi de ko ayi awo wo ye ye wo ya wo ye ni se ye ya bo se
4: because siti ni nyira
6: ntubi tre mo
5: o ba ba fa ga se ga ba aba ifo so ja wa se
4: e what sa anwa na ba ni tre mi wa ku se wa ntwi ho se
6: se se nyi mi nko
5: e yo nko yo nko da ka da ho
6: uzo bi yo pe me tu se
4: se
6: se se se e ti bi yo sa
4: nana ma mahini kakra ya na afa ojo sa na mko di ade ya e bi tuti a me
6: asoma na meka kisi na wedi e
5: obi atuna duro
4: e wa so obi atuna du
5: yes
6: me ko ya na o twa yi bifiri enu anu no
4: wedi e se wa switch ya de no on to a term was static na
6: and e brita me heat
5: yes
6: e brita me na kai ni tibe de mudu je jame na ma ji ko tisa ana me sa ko to si koma e me se ho
5: e no ka da so ko so ka bi na ti ke mu ka se ya
6: ko ye gay ango e ti so fu be ka se
4: bra o ka
6: I guess
4: I'm
6: good to know
4: it. No, you didn't answer.
6: No,
4: I don't know. I'm not but travel front to a yes, I'm not here.
6: Look what I'm doing. Do you know what
5: I'm saying? Yeah, true. Ah, I'm
6: good. What's
5: that? I'm going
6: to go. I'm
4: going to go. I'm going to go. What's that? I'm going to go. I'm going to go. I'm
6: going
4: to go. I'm going to go.
5: I'm going to be
4: a shadow. I'm going to be a bummer with Tinka.
6: Who's a condition?
5: That's it.
6: I'm going to be a
4: wode akɔhyɛ baifuɔ de ahyɛ wo
6: nsamfubikakyerɛ sɛ abrantiɛ fa ka na menya wusɔ adwuma
4: menyɛ dwuma adwuma
6: becauseɛnyɛ menua pia
4: oyɛ wie no ɔsiyɛ yɛpia medase apia mahuna mani ɔse ade ahyehyɛ me ho abɛ na wɔtwe kɔ na wɔtwemienu ɔtumi nka nkyerɛ
5: biaaɛmeyere
4: ne ne saka abrante sit ɔ sɛ ayɛhye but ɔba ne deɛ no so ɛsonyɛ ɔnokɔ adeɛ na ɛyɛ ne saa
7: ntimilansesiabɛfoɔ
4: bɛtena wo kaa so ɛsɛdɛ ɛnyɛ hwee ok yɛne agya sam bɛtoa so nansana ne yɛnkɔ dɔctor hɔ nomo patrick natural health clinic na sma bɛdu a daa anim no ɔmfa nko na ko sɛ ɔne ne kɔkua
7: nasɛbabrɛdtiefoɔ
4: gyew so
7: ɛde nyankopɔn ase sɛ wɔde yɛnkɔ ankyɛyɛ na wɔtwee mu na wabɔ yɛ ho baama ahoɔden yɛ dɛn ɛwɔ ama yɛ na sa bɛhu yɛnim biem ɛdase dama no patrick natural health a yɛwɔ ashtown mmurom ka gye tia wo no a bebi mtn fo office kɛsɛ no wɔ no na woate soame kwan no agya bonkum ɛkwan ketoa bi ne ɛpae kɔ soro wɔ no mepa to mefɛ sɛ kɔnya wei so problem bi